imle a fionga ya suluama tu fini a fauna flora le avasa ya ole sui le tatu DigiCell Pacific ya mle tatu ofisa isa mo le mo tatu update bit of a change for this week ya ole av no le fionga ya le opipita la junior lene mle tatu reporti ya ale ua av no mai le fionga ya suluama ya fauna flora levasa mo se update my le DigiCell ya mse Moi la tolo tofa masani ya ele tatu o nanga le ona my cash yo te no to te le o tatu a mesi tatu a ingle sa mo ya wa mautu ya la to digital wallet ya my cash fingo fiele la fu ino tupe ya o fingo fa taunga se leni la fu sa mo mo le fatino ino o fa taunga ma a fata we no vouchers au nanga uma le DigiCell ya le mo le tatu reporti me le fionga ya suluama just after 3:30 tale tu la fa tatu telefo mai vai fanua le ngana sa moa ta pena ina e le fionga ya inga fulia i Maria Makirita tu so you'll be in sa moa lo na fa mal ta pena ina tatu telefo ya i le tatu lavanga ngana I aso taitasi lungal tatu wala leo limitol tasi piae.

0: sfuluiva minute, sfuluiva minute on ui pe sa o e rofa popole we yai fia se full value minute o ka ka woki va bobon vene yai full value minute on a tale only to la e fa 18 minutes to the top of the hour o lewa mole tanto so te inga male fionga ya suluama le sunga ya fauna flora le avasa all the way from Samoa, from our Digizel Pacific team in Samoa. Ya leo maua le tātou avanoa. Ia wā fōi status update. Ia fai fōi zinga lewa le koe mō status update mai Samoa. Ia tūsai mala au nanga mal tautua a le Digizel Pacific. Leo te whawhilo ia tuai ma, whātālofa tuai. Ia e lau sunga le tamai taipule. Digizel i le nei vāenga o le awa. Uli mālo sui fō manuia fō na flora.
1: Maro la verse fua la ni le ni te ula o le aso. Ia, ma ua ma ua runga kere le pule lan. Ia, fatalo fatu le pa ia mara maro le tatou pa anga umoro fapiona mai mo mai fo. Ima fatasi me le tatou por kalamene ni te ula o le aso te langona o se o se avanoa ia o le mea o au ia au fatu sa ina le avanoa o pe se se me fa au o nei le au maua ni avanoa fa pe e me fai una tato a fufola atu ni vaenga e fa pe e me se lava fa vetai le atu o nao nei fo I a teknolosi o me fai una tato fisa o tai e ui lava ina vai vasa ia ai o lo maua lava le fisa o tai ngare e malo ale on sa e malo fo tawa ta ina fo itu le tato a inga pie e men samua ono le avanoa foi utu ina mai e whaasoa toi fo e nisi o foi o au nanga lo fa peo ona no matau whaatino ina ine
0: Malo, malo whaftai, tatou tau whaifa malo ia I le nei foi vaenga o le aso ia au le a le nei foi vai tau le tau sanga a tali tonu ia o mai atu se se vai tau pisi lava mo le tatou timi nai sa mo le Digizel ia peona iai ia fontanga e ka le sia so so o mai mal tuto tasi ia so so o mai manisi kono seti nasa uva ia tuai sa sponsai ia le tatou Digizel Pacific ia mal tatou Digizel Samoa ai tatou tele se atu I le tari poti masani a suluama se fai mua mua se pena mai ale tuto tasi ya mai to watu nasa ye fo inisi yo konseti ya male what's the word there were some artists there over ya tu fai mai to ads to promotions in nice amo be fai na fai mai so so long to ile tu langa le malanga ang falwa fa
1: tai la vaung jang yo ole me na le pio se I think it's more like a historical this year knowing for a fact the 64th anniversary ni ole tatou tutotas and there were a lot of events na tutupuoi and fa pena foi ona pisia to I mama to ole ona ole peina fa amoe moe le fala wilo o va inga I mai events ma mea ile connection po le mato fo I pitola ole tam you know for ese fo I media wo uma ona officially I ese fo I la ma media tato tasia tangata you know our people wanting to go on live exposing what's happening in our on our islands
0: yeah
1: throughout the independence starting from the Malua conference I can honestly say na ma na ye ole ole le feedback fo ina ma uma ye ona wa avela tato por kalame fo ya manisi fo por kalame I mi se la vale so ta ingale ma tinu ma mau o malanga mai nei la ya usinga fono mai malu o fesiling iale por kalame e mi se la vai information e pe no fai luar tatu por kalame pe fa fio no fa atinu e mi se fo I la ya vai ngai e o fia fai ni mai kia se te wai se le ni e mi se foi la le fa unga I no le internet na ya I la vai ngai pe no ele I maua se avanu e ya o ele na o te ilo le lo tu tu angi ele te imi orfunu e na o pisi atu foi ya ui e e mi se foi ya le apia america mani usila le na nga ia tu e tau ma fai e mi se foi australia e vatu ya mato a sim card te fa ola ya te lo telefoni e mi se le fa nga ino le mai cash o lisi na mea o lisi foi vainga na tele foi fesili Throughout the independence celebration and then also the after concert, then the fatino receive a inga, yeah, pione fire to no more winger. A lot of our viewers tend to come into our office and ask for me. Or is it be a man? On the one more for the seven, no, if it's out, I matter, no, face to face, man, I tell
0: yeah.
1: Mr. Fola, it was so good to see our well-known Atia Ma'a.
0: Yeah.
1: They used to be in those days, and so good to see another generation of our Atia Ma'a Womai. Beo, this is not me and my Naya for Ian, my Ingana, Bela. And then I found out in our little matter of company, Yavanoa, and Mr. Lavale, the female artist of Tree, Bay and Yana Pesifasa, Moye, if you fear it to Pulamo. So we took those opportunities, and it was remarkable. It was unforgettable as well. And so we are hoping it's going to continue with the Piula, with the Methodist Fonotangalela Fire in July.
0: Yes.
1: Yeah, and Mr. Foila, September, lo Ayatua, Olela, Tapenale, Te Wila, not. Ele otu ita orte wila alila fa piro le anganu orva yaso le anganu fa sa mo le la fa yasete. Ia mese fola le misa mo fo e fa mai aile va ingali. So we tell ya ne na matsa mai na matsa ngorte usanga le concept ya UP40 ya le la fa what to do for na faila kapi pe fo yo disina va inga sa sponsor ile matsa company o le Maris 7 tell na
0: yes.
1: But yeah, for the Marola to know on what I do, Maure Pune. Now, far, Bearly, I saw Colum of Fitzy. Never hang a little. Bear saying that Otsuna, never hang on it. Only see for your men at 2 Pune, I miss it for no matter if PC Amato. E too long, I vying if not me, Tangato Malanga, my.
0: Nah, my love, Favatai, you're very right. I miss it too long to Totasi, even though it's only 64th, but only very historic coverage. Yeah, Sawaya Tuya, Beone Saunoa, yeah, le Faili Lowi Lord Tiamaa, who are friends of the show, yeah, Malisunga Le Fionga Fanana, Jerome Gray, beautiful way to, yeah, Malitato, end of celebration concerti lesa le pusiki le featuring Dr. Tua lesa courtesy of Island Mana Events, Island Mana Entertainment. It was really ma lo faftai ma lo alto tua tunu ya vi ele tua ya le lava ya wo uma maili UP40 ya nasta ma iva ya so to melfono ya le lava tele ya na events ma big big high profile gatherings, yeah, all tautua ma so sani malango lango su le tatu te jisau. Ole tu langa foilea o te iloa i a meisel te milfono ma le tuto tasi. Te iloa tau tele le tatu o tunu usafau ngā ina le tatu o nangalea le MyCash, male MyCash, ole ase se reporti mai ile tatu o nangalea MyCash. Ya mese nisi o updates, ya po yeni updates mani suinga, ya ile tatu o nangalea nevaita o le tausanga suluam.
1: Waftai lava, esere ta uole vaenga e pēna fisiringi ya, ona odisi fo ilia vaenga, it's like a milestone for us that's working in this area, e fo fo ile, ile amata matamba e fo yole mato vaenga, e to anga unga lava si amata vaenga, e to tono le Digisouth Pacifica toa, ona le tilo anga ni mobile financial services, ma e fo fo ile fa alongo, ma le va aya tangata. Oloa involve ai fo ila le vai nga tau se le ni matu langa na e avia matau telefoni e fatino ina le au nanga le o le mai cash. Ole mo li maura vai a matangi matu i tele al suinga. Compare mai fo ia last year e me se fo ile a matanga mai lava o le nei tau sanga. Ele i fapea lava na i se tulanga fale e tun. Ua matua i mo li mawina le alua lua iluma. Ole me o sor fifi nga sirila na pe ole sina vaeng ole telefo ole aunga ole tatou pokalam ile va engale me se la vole lo longo longo popo yo li ile mamalo le tulu olo fa peona la fo mai se le ni me ya tino mamau ya la so lunu na te le so luana te anene na fa mana tuin na ina le va engale le UN ole remittances for families they be yo se aso fa pizzo le mo tanga mo va enga ya la fo se le ni ma va enga so it comes to mind that this is very important and it's also a journey as well for most of our people. Mana tiwa oe ole tele o tato atangata sa moa e lafo mai a po fea e malanga iai po fea foe anga iai e pe tau tua mai lava e alale lafo ina mai o se din e mana tiwa pea sa moa pe o isi nana vaenga e mana iai fo ilo mato au nanga o lo watu uatu fo ile tau au tu uatu fo ile lima tu uatu ule au nanga le fafa ingo fi e le fezo ota inga nea ina ia mawhai e ona continue le the journey lea and it makes it more effective as well include fafa ingo fi e in a sense that e misi la vai nei le ina o tō te lelu malanga o mone sino malo lo si fafu pe o le wanga e fafu e nga lue ona la fo mai reo se le ni e pe o to nga nga o ai ni i no uma ai nga pe o mori mau ina i visit ma e ma sanya na mau ma o ma si tuanga ne le ma te malanga ta ni no la vai asia se pare o do et ina ona i tsa ta ma tu o ma na e to i ti ti pe na o se ma fi ne ma si ana fa na o ye ma si tanga ta ma tu o lo te si ai o lo malanga ia le tsa ma ore ai nga i fa le ana o fa fa ingo fi le ta tau company ile anga isa awai nu ile to malanga ma mau mai ne ya pia pero o masan ya ile le malanga ma ya ya pia no a pia le ya ya le au nang a le wo fa ingo fearful that's so we're part of that journey to make it more easier for them ole oni sina me was what a layer swing ole au nang ale nga tai le respond mai a tato a inga e lafo mere se le ni whanga ina le mai kashi ni samu. Ai ole respond for ia fale o loa po opisi ni sinu uitua.
0: Yes.
1: E tali i tangata. Lai watsa lia le au nga ole au nanga lea. E fe so so ani fo ila tau fale o loa. Ia, pesin tama i fale o loa inu uitua. Ai ai le mai kashi. Ua te lele traffic. Ua te le tangata ya nga. Ono loa ua recognize ole aging world. Officially one of our agents in Mafayona via a fire so it's really amazing how things have rapidly changed in Isabo and I hope it's the same for everyone that's watching and listening in.
0: Yeah.
1: Paula vale mea pule pole ale te me mana vai ole ale te me fufu se me se de ala wo mautino so se te mi na e mau ala wo se de ma mo mo fa ver fa ti no me um so le positive feedback nga ole tato por kala me po le tao una fo le wo ma tre te le ar swing ole fo la wo o pe ore ama ta ma ta mai tu ai pe yo inei tau la ngo ma sa ni ona le ya i ma au nang ai pe la no i tu ai ma ta tu la vai mai mau nga no ma ale pata sa fata si umu ar what si fale alilia ni a nga i le fanga tala mumu yo wa ya i ma ta tu fale o lua wa e o fale ai nga tai pe ora nga tai le na solo male tu nga fata ya o e mai fo le sa u ni a unanga fo yo le agency na i le tu le ainga tsai ono le ole tele fo yo tatu a ingolo ola nei fu to tele ola to tatu a inga ni yo sina report fa
0: nice
1: tau fa ia tu ai le le swinga male le le lo wei ai e me se fo le fa tu tu pula ia ole numero tanga tu fa unga ni no le tatu au na ni
0: Malo Fafitei. One thing I did want to briefly touch on, Fafitei lewa, sao noel tu langalea o tato agents mafale o loa a. Fatei te inga, o mo matou ia le malanga tu inai sa moa, you know, for whatever the reason. O lo ia ili tato office le digi sao inai fale o lo. Ia ima whaiona, ane taunua tu a whailo sim card ma failo top up ina ya na halu ala ya ole mea le tau mau ai mese hau tau mau ole mea le au tau nua tu sa moa ya afa peo wa wale toi ola li seo sim card ya o ka unga kaa uke koe kule ofisa ngang fia ka ungo kwa hausu ka vale saula ya pia but moila tohu for those who also have this, you know, you just want to arrive and leave. Ema fai, fea tonu ema fai na whātau ai se SIM card ale te jisau. E te tau ana o alatu I le tātou ofisa I nā ia pia, or can I just stop into any of our local shops I nā I Samoa, pick up a SIM card, register, fai male top up, o le ale. So, mosef soso ani mo, mai se mo mātauri e nei, tu e ia lau regular flyers lai, e ola alatu SIM card, but, you know, te wā, o te loa te leo isi malanga I taunu atu le I le vaveao I le o matalani I a tato ofisa I nā I faleolo I a ona whaatali le se o lisi aso once they're out of you know wherever their villages are fea mawhai fea tonu I a tato agents I a mawhai ona whaatau I tato SIM card o le digisao faleoloa I a pe or do we have to come to a pia whamon mole whanofro
1: Ya, sa oli le ya pe oli ta ua na ole mau ole au nanga ono ole SIM card. Ole si voina e sa oli e malanga mai ma mau ya le lava le vave au malanga mai le se teimi tau ai. Ai mo le sila fia lava ia ole matau la la I fale ulo e matala so se teimi. Ole ale e fua lava le tatala le teimi e tau nu ele va. Ole tape nanga la se imanga na la uo umma umal pa se wale ai ma se se mlai vale li fua tu ata puni lea ai a fai lava ua le se ava noe su su wai ole sim kad lava ia ua ma ia ona tu fa umai fale o lua lava ia tu I le manga ala I le ala tele le main road lava ia I nei Samoa o loo iai o le mea lava iai le top up e ma fai ona top up o le fale o loa lava e ma fai ona fai ase top up o lau telefoni o le fale o loa fuere na e ma fai ona fafisiringia mo se SIM card pe a fai a we ma mau se ira for example we malanga nga I te arusa ona I tibua e saule a wala mai leo mwe nga ya luanga I safat le to e se teme to e pi o me ya pia ia o iai fale o loa lava ua mai o se va ainga lava e te va ai ai ia se matau failunga o le tapua pia po le o ia o va ainga na lawa iai le SIM card ua mai o risi na ngā luenga o loa iai tua ngane o loa ngalue ensure that every shop every reseller shop has SIM cards iai umma mea umma ina ia fafingu ufi o lea foe lawa tambo fai o lea foe lawa iai foe ima faa ilu o fale o loa ya nga ifa e sa mai cash pe te welo tupe ta la le tupe mai ala vona na tifa tifa ina ya mato agent e te va ai loa ya my cash agent no wingo ye ta la le say then I have I had to top up ye ma fa yona top up pa so se fale o loa la was oi poru to of te va I le au nanga ye pe una si linia o le sin kare me ta o es au le le sa no nga ai afa pe ala va o e fia mana o mia wa out of e le o family e na o ava no ale mate ofisa ava no ale ofisa le sili mo flora afa pe ana te mana o la va e fia ta tonu la va e ma fai ana fisa o ta I mate o penga te fai langi pe o Facebook page pe wala au mai fore ta silo te oru pia tau nuu. Whamon mori se fai atu ai a floor every turn, mare kōr. Ia wai fa pē, nāre fai ngore au nanga lewa iai le teimi ne. Po ole ale teimi, ole ale aso e te e meli mai ai pe fisa o ta I meises. E ma fai lawa ono whātino ina ono ore ta uale le fisa o ta inga mao ta tutangat. Ina ia wha mao ni aile mele pe pese atu ai mao. Mama fai loa atu te porokarambe. Ina ia ma fai ona create a fore tātou relationship is not just about that's what digital is all about. It's about connecting everyone. And that we go beyond the extra maori na ia ma fai ona watu le ono. Pe ori sina mea nsa o look forward aia tate e fai loa. Ono ro fifianga aia le tātou fiso tainga e le porokarambe ua fasidinga I fo ise se vaenga. Pe wo se mea look forward to come on the show to share and also to connect with our viewers. Ona e fai ngō fia I fōina, watu na mātou au I fōi au kuna ngā pē āwha pē talia ngō fi. E mōre si na fia fōila, au ara popoli. E oro o iai lava mātou, ele ngata I fale olo, oro o iai le mātou kioski lumo sale imboa le whama jō. E me se fōi le Frankie si utua li'i. O I le mātou la la le plaza. E me se fōi disi mātou la la la ilumo le loto pai. I le Frankie's Lotto Bar. E me se fwoi la funga le market. Ma I la le fama jo vai tele. O lo watau ma fai lava company e pe ta le fitu tapuni. O no le ma fau fau. e ma na va ya tu nu lai fa fo la fo me se le ni le tau le ni ma ye te se wona te tala lai ina ye ma fa ina nga ime ye tala me se le ni le la ye ya ma tu la la va pena ai fa pele mo la u mo ti no ye te tu fa le lo na na sina fa lo atu pe o ma tu top up pe o ma tu fa le lo atu pa ye e je se ye o ina e se le ni u la u li o le ma tu number 1 afa se le ni u la u li ia fa solo tu ya le pata o le pata le tu ma lo ma tu ai mata tia ale le le le yo agents na ye o le su a family store
0: ia
1: isa musu o le boy sa ne le sa le au mua ia fa solo tu i il va nga na ina ya le store as well ia lo tu le pa store o ko e te ma tu ma wa e ale le fa nga ina tanga tele o na nga yo foi lai i lo tu fa nga le TNT store ia fa solo mai fa le lili le ya sa sa tai o story mala e malu ia e mese fo fa so o isi umu ia lo sa lia si na fia na te le ale page na lo sa lia story isa fa o le namba wana ma so le ia isa fa sa e mese fo i el vai ngale i le fang i fulu fulu matai ia ma le tele fo yo matau fa le o rua nei te tonu la pe o le matau agent le ngata na o rumor e wala tele ai alua ngai tua ia wana nga alue ia olo o iai fale olo o matua i paua mai le sawa agency na ia faa solo mai fale la tai sa matau le sitina ia le ilua tau le alu urisina matau agency olo o maalo sila vale tau tua mai na MSC4 inwa inga ia faa solo mai ala ia ana iteli matua iteli la matau agency peo na fai atu e umale asole nei ma nei polka la mere umale ai mafayona ese teimi ona failo atu le ai lungo le ona lo available lungo le my cash app pio le ai le lis ai se ima ai ona ye fosi teimi mafayona failo atu por kala mere lis yo atu fare ulu ina ia fa fingo ye fo
0: malo fa fetai ona va atu o tape mai moli o to visa i to o tale te mi te mana vai e po moli atu le ngang faftai flora mole mole tato update o se fifianga te le lava mole tato por kalame i ape a maol tato fsota inga mole tato o visa i nai Samoa le usa u noa ia flora a fai te malanga atu ia a fai e misi le tato o visa le i faleolo Mosef pe afia faiso sim card na lo ye to uma faleo lo isa mo in main road ye male alu tua matato tatu failo na le tichi sao top up or my cash you can top up here by nga uma level au nanga ale tichi sao isa mo e misi lo tatu faleo lo na ya na lo ye tatu plaza level 2 ia il tanto plaza na isa valalo ia ete alu te fisili mo flora ia I wanna find flora if I causa nga lunch ia ol maanga ia nga kwa koe male lunch ia mau e male sim card wu male case tu leva noa flora pe isisi vai nga te fisa o noa ea le I fa mai elta fa tan longa
1: ia fafta yom zangi paula wase va inga le fia to fa popula ti li ma fa ilo ati fo le te u ye ni se fisi ringe pe fa fe na la fo mai
0: yes wa
1: le u pe wo mani no ai ne ia le va inga le e pe una fi fa ni no la va ya ta to IMT pa na se ma fa ona la fo mai le Western Union o le Ria o le Rocket Remit MoneyGram o le Remitly e me se fo ila le click X pei foi lá o disse fa popo ngol tatu por kala mene fi fai lo a tota ya le talu mai lava le le amatanga ngol masin da if as for really uma love if fai le fala we lo a click x o le afa pe ona tu ua I lunga ya le le ya ila tatu wait le la ala fo mere e tu pe mai le click x mai new sila po australia new sila la ta la ni mavalu a ta la I vai le tala australia so mm. Disina fa mama avema yes. Oh wa disile me tausa ini po feo agency ele lele rate e la fo mai na inte se ele ni ne sa mo fa nga ina le my cash so afa pe fo ila ele ese my cash ni sa mo ya fa ai lo yo tau tau a inga po ai la volo mai mo mai wala au mai le ti sa pe su mai fo ia ma tau la la e restala le numero io no fa fa ngo fi ala io na la fo mari se ele ni pule o disina me mana ya e pulia o e petal Se itala lisi vai yase po risi yase. Pe sefe pe awa fo ia nisi o fufuang o lo mana o mie fati noi. Ia other than that, ia faftai lava mi mtangi mole ava noa ili ne ia fiafi. Fia fia lava o teo ima wole tata u fata singa eme se fo ili ne por kalampi. Ina ia ma fai ei fo iona fa asoa eme se fo I longo longo puya li I fo le manu la tunu. Waile ila va se aunga e fati no ima ine iwa enga. Ae le o manino ma fa ai loa I tangata e te tau ia ile le ia fa mui mwenga umar company. Ia on behalf of our CEO and also our management, as well as our team, MyCash, and everybody that works for Digicel, we want to thank everyone. And all of us, we feel that ale itanga tele ele fuse ya nga fa no ivanga pyona lu we, and we want to thank everyone for using our service. And if you're still having certain thoughts about us, now is the time to come join us and be with us and you know, get to feel and also experience the journey that we're on. I nei foi au nanga mai cash. If I think of you, nei mea umo. I may say foi muli atu nanga ngang faftai le pulenga. I may say foi lau sumai le oro fapeona tu mai foi le nisat pokala me. Ia faftai la vole avanua. Ia maua pere ma alosi, maua pere ola. Au a foi ia ngaruenga ufapeona ngarurue. I may say la voi ia fatino ino.
0: Vai ngai fa fie fie ne le malo le tino. Ia fa ftai. Fa ftai Flora, fa ftai Moltanto Reporti I le nei a fia fi moi la tou o lo fa fonga mai sa moa le numerative so ta iai a le sunga ia Flora a o le fitulu tasi ono o lua ono fitulu tasi ono o lua ono moi tatou I nei New Zealand mfena so ta I le fionga ia lau pepe ta la I junior lene o lua tasi li maono tolu fa fa o lua tasi li maono tolu fa fa mole atolo fa angle tanto ofisa tanto team in nice mo flora ya tanto to mose se si tanto avanoa ya pole amatango le masino fo ya mose tanto update my nice mo ya mole team ne manu ya tele lava ya fufango to toy mole ne fiafi ya tilo tal te mit mana vai have time mole on site mole tanto reporti ile ne ya wauli tanto to talno stemi so fuo mai manu ya That's our DigiSound Pacific update all the way from Samoa, from the sister Flora Lavasa from the DigiSound Samoa team. Lewa iva minute te ele tu lai fa la vai fo il tatu por kalame mai musika fa sa longa fa pisinisi yon tatu se sa ololea tatu talofo mai vai fanua ilenganga na Samoa.
1: We are happy, brother.

0: Det var fuldfri 2 minutter til LA to Live. Lige med 17 minutes after 5. Here on the Pia Minsa Amor 685 show. Det var måletegn, du så til Inger. Ja, man lige... Fjunger, jeg lavede Pepe Tala i Junior Lenne, man lige Digisound Pacific. Ja, man lige 10 af marketing. Ah, det var mig alt, at du fatter nogen, man lige Digisound Pacific. Ja, der tog ranger i et tulor. Og var lige... så der tog update, man lige tog tur, man lavede nanger, an lige 10 af marketing. Ja, fatter alle fatu. I lavede Fjunger, lavede Pepe, i lavede Nevejen, og lavede Fjaffi. Man også i formen mere.
1: Esele man ne yo lo fanu longa to lo siu fongale ne man ne yan tu kona po pa pelo ya tu la ofionga ya me se foile tapo inga sa mole ne tai me la fia ya o mai fo inga lu ngol ne yaso ya e pe o le aso le nei pa wan melen tan no ita ngata o ta longa le na po
0: yo
1: ya pa stai fo yo lo fanu ngwa to na we usu fi fia wa le si ta longa le no ma to pe sa fo fanga ta na usu mo le ofis.
0: O le aso, o le talongo mua lena mai maua tu elisi aso off, ya e faftai le tu leo sefe le sick leave mo le nei aso, ya leo tatu mavu tai lunga tatu poka lami.
1: Pauan. Pauan la ufafsili le sa, ya o sick leave la ya pestama, ya matoto olmanin.
0: Peyo le mena ila matanga le tatu poka lami ila uli nei. Ya sa el olea la vale mawese sota inga ol mele ina ne message text that wa ele masisi ofi tali mai ya le ala fa tali ya posei tu la e o tu temi wa ma el tanto por kalame ya si va vai pe susu mai el sungon fa to no message to fa ya to le manino wa le ele mawese sota inga ti lo foi la e fa ya sina fa no le ora uta po il neias.
1: Kalau nak wingkan lah Alisa, dia lah umat lola wah, efforting amai oleh lah ada atas itu dia so atau wajib mesti jual sahul fengar lah, oleh Alisa first pun,
0: oleh Malia li leu Pepe. Ya sau fia lava sau loto tele va pe kali ngene ma ko ofisa pe au ka umai nge ya o te tau nu mele ofisa le ai ma seisi le ai ma ole accounts ya na le vai ngol finance le na yai ya ma le new fm au tu au mai li si au fenga luenga le au news team ya pena sto lu to tolu ya tele no por mea ya por meu le mo le lavar malosi ya po vel ta longa ma meu le fi a wana ma il ta longa mo mo o te fai atu tumu lo visa le au new south wales le masisina off yo au to nu me ne u fa no al macho venga venga le masisina na venga venga le ya so ye pa wa le pa wa fa penale il ta long
1: ya on messi olea wa maloto au ia famane yerta longon tong wa ana fa pene olea fo ite malol mato ni savos blues ana po
0: ole se mala
1: yo ni dona po ata to talo na fa talo longon tong ia paule le angol to malolo to malo na ole na fa to talo longon to lunga kunselan ia olo no winna ita tawo na matua i na mata pena lele awole blues e na yam fayona malo langa e faya si fainga ta telo ta lunga pe fa lunga e el malaile auto
0: e san cop o se malai longa e le talfa solo pito ale state of origin ya te lo fo ye ya you're right I think ole mana ya e look for to ile ta longa lona tolu wa sao be sao lo so no ngele le mo se manga yo ol makamaka kurka longa long ko ala wi lo le ungo ole series. Ah, te lo ala le fata mala foi le New South Wales Blues ile il talonga le lona tolu. Big learnings mai le mana ile afa mua mua le attack mai le afa mua mua o mako ufa ngongo ala afa mua mua mako auson peo se au fukua kufa kasi ngafi mana ya faftai second half te lo se mtua o te nianga po a le ngafai ele coach e Uncle Billy ya le ana toi seki mai le afa lona lua
1: ole la wia baba ya no po amisha second half ole le fa foi na le to numero 1 ma to numero 5
0: yeah
1: ya a mesele to huka
0: ya
1: a peo ina lena na mawaya vanua ya tu watu loi tu ala fatin ya tau faile le yuma itu lua ya malole malola valta pua ya o matou ya na ona aia tau fale tongo fa tu se fana a ma veta penal tato ato to uma tato le tato ki koko ma me na fai tu e fai tato paki a vai pankeke ko tu le to no le a ona nga a e fai tato tita ya o ai le mai nei ona mai ona na na ya lo pa le to
0: wa lo ma ro ta pai ma ro vaftai ya o fifianga ta longa va pena ya it's always something to look forward to why every year, yeah, polea le fe alo fani o se mafutanga, ae a ho'olo le State of Origin, o ke fai aku e fe ololo taua lai fai mai o tunu'u, I taua I e fai lungon Facebook, ma, I le ta, ae mese le tatua tunu'u, oka.
1: E sao le lei a le natal, o le meo te fai atu ai, I le tele le, o le tapua inga, o le State of Origin, I to tonu ni usina, fa pena fu isa mo, ioi. E matua matau kia le associate o tangata o tātou, ma au nei e lua. E le mā sani e yaso ia, pa ina ua matau na ia tamata aloa ale toa sā moe te tonu au nei.
0: Yeah, true.
1: Me pei wa matai ona toa tele le tātou au tapua. Ia ae ta tonu, ia ole a soronga lei ale sau ni atu fōi I leisi tālonga. Ia lea e tāre moresi tonu vai yaso.
0: Madi, elenga tole na ya au ole o se fifiango foi le mota toi nei I New Zealand. Mole origin ni le tausanga fo, wa le il fa moe moe ole a mei mai nei ale ya le talonga le State of Origin Eden Park, I think afa pesa au ya lo mantua le reporti mai le palimia. Something to look forward to. Mole tausanga fo. Ia na si tatou wa aila ia ile. Si au te loa lela tatou fasa. O ale mea tau le crowd o le State of Origin. Ile tausanga fo. Pea tau mai whanua ia le tatou series.
1: O le
0: tau,
1: o le
0: pāua
1: le mea ne te uo atua. E whainga tatou langa hoia I tau o tickets.
0: Sao, yes.
1: Awa o tickets I o tālunga I Australia. E tai lua se lau, le tau se lau. E toi titi ape o tickets fo I o... O tālunga lō Plex. Ia,
0: sa.
1: Ia, tālu si o la iese a uale e tau mawhai e whai vuilele I nei a mawhai o na a fōrel tō tele.
0: Ia.
1: Ia wai ni lupo a whiona atu o mei au ki langi ia tālunga.
0: Ia, true.
1: Ia mawhai fōi se malaya matua te le lono wingo Eden Park, pau popo extra seatings.
0: Ia, sa.
1: Ia, ae mautinoa e sold out. E le iese nā tūlango le le sold out o le matua e sold out tāl State of Origin next year le na whai mei au ki langi.
0: Ia. No, you're right. Yeah, I'll tell you. Yeah, feel a lot of Australia. Le, tell us if Wang. Ah, yeah, I'll tell you. Yeah, I say long. I'm a case fit. Go sang. Is it taken? Fatal Italia. Yeah, le, yeah, pre sales. Ma, le online sales. Yeah, I don't know. Ma, we say have no. Ta, sa le, sa no. Ta, si ya. Or to tell sang of phone. Yeah, ma, we say have no. Ta, to te ofu iwa. Ose, ole talafa solopito le. Ah, se ta si le opine fa ma ole talafa solopito. Ole State of Origin. Yeah. Ole o mai le o ta longa ya yeah, pole series in

0: ripoti maisha mwa ma na yel manto tal tal no foi mesil fa so male fionga ya sulwama al tu fine ya flora levsa ya tu sai male au nangal te ti sao i sa mo ai o te lo o lo ne ve ya so taluna to mo stato so te inga malo fionga ya i lungal tato por kala mele 65 sir ya tu tu leva no po mele tato ti a marketing ya mese ya le I think last we spoke here we had some updates on le tato website ya im fayona fato wil tato Samoa herbs ya mese fa o wina ya mele extension o le o nangal mele tato ti a marketing mo le tato tu no
1: atai lisa oleawa se ololwana itangata my Hawke's Bay ya fapena foi the Lord Christ Church Dunedin ya fapena foi in New South Wales ma Queensland wa fai mela to orders online fapena foi America so on me faftai ya on I work with that to the tattoo system then a design online in I am fai fai fatau mor tattoo vai sa salapa Vayesi maletato Murinka, ya moilato olo mafuta maletato pokalami, elenaitemi, ya fayete mena, miatato vaina, ya naum fayona yanga ibumortato website that TR marketing, .co.nz, ya naum fayona fata vaina, ya elenatafui, olea wa. Faifu I ona nga ia tātou agency tonu au kilani e peona ia ele tātou Pacific Bites EGI le vanga tonu lesa ia ele le Falolor Tassie Market ia fapena fui Avondale ile tuisa Mau Bakery and Eatery inai Great North Road inai Avondale ia fapena fui male Serve with Love inai ile tolu lima Myers Road in Manurewa orono winga e tau le toi o mail tato ofisa I Mangele e fatau ai lau vai sasalapa o lea ai maua fu tato ofisa from Monday to Friday ai mole sefe o taunga taal pensi vai tato agent na e tau la talata ya e anga I e fatau ai tato vai sasalapa tato vai yesi fapena fu tato moringa
0: nice malo faftai Ole te losi fifianga le mo I miss mo matou I nei I Sisifo I West why fai ole nau nau atu e fia maua I se se vai ya al to ma fou fou la le tu pe al pensini to come to self ya fav tai le wa il tato agency I Avondale le la la mai ya mo matou I West Ole tūlanga, ole ovava ia tūlunga tato Facebook. I think maybe last week or the week before. Vaya so tonua le tūtō tasi. Ia, I nisi foi ole malu le tunu ua maea ona whaatonu ia matotoongi lato poloketi ia po ngaluenga. Ile partnership lea ma le Bluebird Lumber. But how's se update mai ya il nga solonga tatu ngaluenga ya mesil tatu paanga fainga paanga ma le Bluebird Lumber and Hardware
1: ole talamonia ole wa matau na ilo ele atunu le faingo fie ole faio le oka I dei totongi nei ya aikiliva le Bluebird I Samoa ele ise tinga le ulu foi lele ele taula foi nol se eleni ya ol tau fa vase ngai na fo ipo fa nga sa ol se le ni lana vatu ile ngar wenga lai na fatal mai ol feedback le na le wo mo ma ya na to lo to tong ya la to fatal nei ai ki li vale pro pretty samo fa mai la to o ma to at le ar convenient fo ile le on tele o taimi fa ngar wenga fo ile to ele ai se taimi to ta wo fa nga yo na fo no se le ya al mesile ai ole o va ai sa o ale gold le au mai lai lo ale nei ana fa ina o lau papa o fao o tanga si ma o piliki ya male tulanga fo ile le ile fa ile fa ile fa mala mala mai na e se tala inga te tia o me ia sa ole gold a wa e fisi li sa o a te tia ia I ole ale fale se fale piliki fale lau papa ole ale a e fia fa

0: Ah, ele ya omia na mfailo na utilo tete o kalena mai ya mfailo na fayatu okay oleva yatu e mei e visi mfailo to e visili to ka muta pe mana omia mei ala no mei masani no fatasi pe fa per falpiliki ah pe fa per fo ir falau papa ah so eta ua yo feedback atia tia o tangata ua ova male luasun lima tausanga o fenga luego le plu perdi sa moa ale ala o sa nei o ia tonu e nga fa mal fatal no i no kouta manga luenga ia e uma foila o mato i mala mala mali le ia to te leo na ia inga ia to tau ngia ia nei nga luenga ele ia la se me pupule foi le le po fa peua o ova mai tanga si mape ova mai leo papa ale fa ia tur fale fale lua po tu mai ala o papa ia okar e la e tu walfa nga fa lua o le au nga feedback ati tia e mfaina verify ai ia mea ia na tusi mai el kamuta e fati no ele ngaluema
1: it helps foile alleviate bernes ono ia mea leo le o le sau le okor kamuka e lua se lau afe a o lisi se lau afe o le oka la e fao ngā e fai e lisi ngā luenga kamuka a le kai ki ngā i ngā ku i ko ngi ngā luenga a e fafitai o lo maua pea ia le ia le avanoa ia maise le tautua le fionga ia tia tia who can help through that process especially verifying and making sure that you know we're everything is in order. These are the right products that we're sending over. Ole ma nai ole post le nova ya tulunga le tato page ole tia marketing ale o pepe. Ole sota inga. Yes, ole ta, ole the partnership with Bluebird. A ole a wala na fa atonu umai. Ya yeah, ifo sota inga na fai uma lunga le imeli lunga le telefoni e le iai se fapea na tau loatu ia le ia si tamali ile le to ofisa e tau fono fai le fono ma everything was done online I think that's one of the cool things ile tatu au au nanga lea o le ease of communication na
0: o le paenga pito isili na fengu fiai o ne te le tau sau le ofisa o fela vo New Zealand le te iai. Nā lo vili mai a telefoni tal nom te tia, ia mato fai atu e meli mai ia le oka, ia e fatino u mame te le ta wano ese malo fale malo ofisa. E peio le mea nana fie fie e lava si tama le ana vili mai. Ono ia fai ngaruenga. A e ofo le iei le leo nanga e mafai ai. Ona fai ngaruenga ia. A le fatino matu a matu ia tulanga ia mana o mia. Ia ma ua e... e umai fonga famaia o se felon taimi e taule e alue e la fortupe a peor me pito i silina sa faintai ona na alu mumu e la fortupe a te uan watu a e fai mai i ale i al fale tupe fale la fortupe e mana o mia se tusi e fai lo atu ai po ferme le na umai e i al tupe ne i fai ngaluenga
1: ya
0: peor tulanga na. So, it's a hassle mo yele to yalo to tausu e my statements ya ma mile proof of income fo ile le o yala fenga lwenga matu onanga te unga tupele fanta ile onanga lwenga ai no fa yatu wa ele mana mile matu mena ono le wa peisa o ile agent blueprint o matu le ni ya na lo tango e transfer sa matu pito no matu account ya ona kili valona yele le blueprint o le
1: Malo, it's really positive to hear. Ile so long a maliem, so long a leo le awunanga leo, mule toilenga vaftaile o pepe. Some community notices aside, ole. Mai atu vaenga ti a marketing, tu atu leva noa, mai tau atu ilunga leupenga. Te whailangi ia sa ta whasofo i le amatanga le tausanga or maybe end of last year i le ploketi lea le STEM project a le skopa le olo tau ta pena tuai or has been in the process of o le asofali le tomorrow I believe or sa au lea e whaatino ele le tau ATM ma le skopa i nei Aukilani New Zealand if you can to what you live no if you say no el vaenga le manu mo le no
0: pastai pastai sa ya e balawo tu malanga ngot falo alu ya isuyo tama matin twayo koliso samoa ya portato skopa fo New Zealand ya ole afayal tato fontanga falta usanga na swata ya a yimoto samoa ele fitu le fiafi ya ole afayal tato AGM ya su mai matala mai au Olam fayal fatatan no ya tatu ngal wenga fatin no ni tau sanga. Ya mi se foil tatu polo ketilia le stem project. Le ola to fausia ya tatu portu science tom. A mo le tatu wa onga alkolisio sa mo a peyon tau sanga me tama ta puli. Ya ai le lo wa wai mai. Ya mai foi se to fama se fa tanga foi. Ya eteu te wai ya tatu ta penanga. Ya wa foi le fatin no tatu ngal wenga ni tau sanga. Ya mai dei si vai nga tau foi mai ese mai na tatou fono le taiao a le wato e mantu atu le sa e tau nur vai a sole tatou talo al tia marketing
1: le wato tatou
0: a le u fai lo mai ya ola so lua a mata tu la so lua ona toi mo wato tatou tam ma la fa pe ona fai lo atu la vai lua tatou Facebook Ya vaenga fai ona e anga ia e fatau ia le tatou preportaro le wa luto e mua. Ya peo lisi tala fefia na te tua tatou tia marketing. Mo ta pokalam me le ne fiafi a e faftai te le lava mol matu avanone sa.
1: Ai. Faftai leo pepe ia te tonu e te mausisi avanoa ia ila sosa ia malvai aso fau pe au lia le olo man malosi. But thank you again mo le tatou update mo le tia marketing faftai mo le tau tua fa wau ia mosi o tatou watunuu ia au te loa watatau na e vave o atu le fale fai o le fai a ina le ango le tau au ana po a waati lia ile malu lu tau na e ratu le fale e faa mafan fana msa au ni le aswari le tae au wafetai usu Alofa tele atu mwala wafionga
0: Ya, paftai lava, soifua
1: Soifua Olu atasi limaono tolutolu fafa Olu atasi limaono tolutolu fafa Le numerative So ta ye le fionga ya na upepe ta la ijunia lene Male teji sao Pacific Male ti ao marketing Leo sao nua le fionga ya la upepe Vaya sufou le sulua Lea mau ele tatou Pepa Talo Yoi, lea atou e mau ele oka Mo Pepa Talo You can pop in and pick up your taro Make your order Give him a call 021-56-3344 I maise tatou agency Mo le Samo Herbs Le vai Sasalapa O le vai tamalingi, lea malisi vai lea, ma le vai yesi. Olo e le tatu agent I Manurewa, Serve With Love Catering. Le fionga ya taito I Manurewa, Tolu Lima B, Myers Road I Manurewa. Yeah, fape fo I Avondale, le tui sa mau bakery and island food. Tasi valu valu o Great North Road I Avondale. Mawai le vai sasalapa vai tamalingi ma le vai yesi le un toi luos fulu minuti on tale only to lie ono a mai atu pese lea ya on a falo wilo atu leo nisi tatu fasalonga a mele community ya mese fasalonga pisi nisi mulo nofusil fil tatu tunu
2: PMN Samoa

0: se fru male na le sunga ia le pai cho fai lua ma le pese baby to fai mai u a to lu sfu fitu minute in tale li tu laiva ia e to fa talo fo ba follow fo tu ni mai ngale fia fit fa fu mai le tanto what's new ia fa la ba ia le tafa fo el kelo pelo to si la mai mom fa fo mai ile au nanga ne la le tio li ma to tasi pi ai tasi o do tesi lua fa mo ne o ia le swing ai le tanto ala leo il fangaina leo le FM 102.2 FM e feutanga e foi ia ma vatoia tatu vasalongo ia ukilani au si banga umo la tunu olo o tuma upea tatu wala leo ai o leo wa tutaula foi ia le tute ia ma le tautua le fionga le talinga ia au imatangi sa metitilani alo ia a wafo ilu fianga I le fia fianga le la ia le wo se em ne taimi tau tu atu lo o tau malu se iau le fo I se taimi o le vailua ngal fia fianga nei ai o te o valofa ma fata alo fatu le tatu watunu natu wa umano pae langu pae pae ufunu o pa iei saam fai ngā ia pa ia lava I le avea o pa le popo pa le solo pa ia le popo pa ia saamoa po to poto I o natu langa falu ia mātou te whātalo whātou fōi au au na tōwhil tātou wa tūolo mā wa maia tātou whāsa launga ne fiafi ia mai se lava le mamalu maurungo sāmo pōtu pōtu ia ole tātou polokalam whā wau ole fiafi manuia e peo na tautua tua le fionga tōtua li ia tōwhi launi na kirifi alai ma le fionga o mtelenga ia tōtua le manino akibeto sa leo pepe ia a ua wa ngas mo se foi ne fiafi le o se mai e tau tu atu lo to malu mo staimi ya on so fa fo le la onanga el sur el fa fenga revens via kit komisa eli o te mine yo la to fe tai na tu ya tau vanga la unga sa fenga yai I al hun fa nau a onga ma wo lunga ya kilani ya pe on fenga ya I le tau vanga le nei sa masani on fati no ine tau sang te tasi le taimi al Poly Festival ai pe ta I was real taimi fati no ai ya e so so lava mai le mai le vayasu sa fa mana tu ina I le vayasu le ngana sa mo ya le ala tu mai le vayasu le nei e pe on fati no ai ya tau vanga tau talanga nei tau talanga le ngana sa mo I au tu ese pe on fatino ina alom fana mai le basenga iva pole ia 9 10 mali 11 le so ia le aso tai o fa moi moi ia le foto malama male komiti fo il polyfest ia e fa wa winai ia ina to vang o basenga mat to le so ma luma so ma to le aso tai o ia ma fa mai ai fo le vaenga o le fo pol klame o le aso fo tai o le afianga yai ia tatu wa onga fo ile le intermediate school ia po wa onga tūlanga lua e nei au kilani ia la tu fo tau talanga fa Samoa e le au tu lava sa fa au tu yai lava ia so le ngana Samoa I New Zealand o le tatu au tu o le tau sangal nei ia e a fua mai maunga tele se manuia o le nu ia mo tatu fana witi ia ili intermediate school o sa la tu fana faonga aina ia tatu au tu lena ia au tatu tau talanga tatu vasenga maulunga ia onga maulunga I high schools ia peo na ia ili so ia sa filano nua ima ia ingisi au tu SS la fa pena fa afunga e tatu watu nu e le taimi e tai na tuai ia ma fa leo I na tuai lava e alam fa na ia la to fu au tu o filifilia mo ata to to vanga ia la tai na tu ia le vanga nei ia ma senga a mata mai senga sfu montasi ia se yo o lava e ma senga iva pe on ia ia ta to to vanga ile fia fia na le la si mai ala fa fonga I te vanga nei o te tau tau vanga launga o ngā peone whea ngai ai I le a fia fia na leila I le malama fo I wasola
1: Patala fanto le soko wan maolo Yesu Keviso I mo mwon si le vi inga mar kaptai e tuo o wana le se no yo I pera tu patasi le yaso o lo mi mo eres o le au tuo la o kaglaro Papel que ona fuma mai mama tele so ma dio. O mama tele. E poi ole nem mama. E lo rotolo na winga ideo la pasa mo. mangat jadi batu sahaja tua. Ya tua mai dia tua manjau aroma. Ya tua mai dia tua manjau ocangan sahuma. Oleh ni mana mana. Omongat jadi batu saya cai-cai. Majuah, bayar uang, petengah cicah uang dulu. Ejen kau nak uang bayar ini lagi lah uang. Uang, ya semua main majuah, menyiapkan hal, mahal uang. Omajuah, ya sudah langai lah uang ya semua. Ina ya mau bayar hal mana dia? Bayar ilo ya bayar hal yang pasca mempaluan. Lona dua, ya semua main bayar uang, menyiapkan uang, melihat dulu. Upaya uno, uncai-cai, upasong, mai kunci, melihat apa? Yang ada tujuh sesuanya cek maco. Ina yang maco, siapa maco, binti masih ni boleh mana? Mai main kamu? Yang aku mai cai-cai ini, cipilemu, mai manjolu. Ada semua, ada cai-cai. Mana nombi cipilemu yang orang semua? Ustam coba. Em phải là để cho chúng mong là chế bị cho nó ông á bảo trả cho bà ấy mà em là em phải chín nồi mè để lên phải chín cho ấy mà em chỉ lo khổ lo cho mong là nó áo chỉ phải cúi nó để phải làm làm để xíu hú số áo phải bê chỉ phải nhanh được còn phải nhanh nữa em phải chín cho ấy mà để xíu hú số ông mong là chế bị thật sự là nó em mong mà ăn chua ai mong mà em mong bằng nó Ipapena umara mo ang umol yung tuwa. Wala man niya po panagkakitako. Yan ang po wala ang yung tuwa. Pag may yung po yung tuwa. Pasa nga ayaw nga sa'yo mama. Iyo ang mayayang. Pag may yung po wala ang yung tuwa. Usan ko pa kini. Wahan po po ang ano yung tuwa. Wala ang yung tuwa. Wala sana lang ang umol yung tuwa. At siya wala ang yung tuwa. Iyo mawa ay di tan. Iyo di pa yung nagpipayang po na po. Iyo mo may sa tan. Awan nak lihat tuan mahu mayat kan? Wafai waktu lepas no, pak makan mai seupu posel yang mana lang strong as pak masino, ayo leh aku ikut sendok.
2: Baru baru cerita cerita, kemas kemas dapat nama saya pun sama, mai saya kura kira. Ya Pak, jadi nama di Sawu ya, cewek dia ceri, dia malosa ini, malosa sesuai, kalau cai pun sesuai faya oma, dia satu faca sesuai mana dia mana dipule, dia cepat pada lupa, dia oh iya dia sesuai ni mau cai suku kai, dia sehari kurang akiwa, mau cai oh ini mau mahal dia, ini mau fode wah, mana mana, ini faca jadi di Sawu ceri. Ya itu saya fokus mencari cawang. Oleh tanto sui dia oleh sui, ya sui cawang mai mangi di college, ya oleh cawang cai, ya shalom, bapak, ibu sepatu pasina, shalom. Baca di shalom si lama lama lima sekolah dia macam, ya cawang macam dia oleh belum cawang bilang. Ya oleh Aku wafirina ya dicawu ya shalom. Oleh aku meratu. Ifate fena oleh cerita hamu ya shalom ya poto mana cermai mai tua fa petu ma fa samu. How does knowledge from my oldest and cultural traditions guide me today? Ifate fena. Ona cakap ina yaso ni lepoto, mana yang cermai mayor tua fakir tu mang fasano ya ofisini, ofisini ya leu fakir ona filifilina ya di cakap sana ya shalom ya bolana atau calang ilisok.

0: Whawhaingo fie nei le Auckland Transport fe malanga inga iau kilani saute I le whaapopoina o au aunanga mta milusanga o basi mai le fitu lutai ao se yo le sfulu tasi le po iaso umol vayaso o le ata isfulu lima minute ma alu luta milusanga o le route tolu tolu mai papakura ngai o tahuhu e ui atu I Great South Road mo nisi whamatalanga sa ili ane le upenga ta failangi Better South Auckland Buses
1: E iaisa isi o le tau ai ngai whaapersona leo Pe fa pe foi. Fa mata e ave le tale I I, ma le tale masani e tau fia I la tau ma le fai o la tau mea masani ai. E ta tau na la tau e fai suenga o le tale, a nga I le cofftest.co.nz. Fai le suenga o le tale, ma fa I loa I fō mai, cofftest.co.nz, e le aise tatongi. Fa la au talavai, e iai tū langa la matia ma tū langa le leo fa la au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland.
2: Ua iai se tala fia fia mo a inga Samoa o lo fia fausia o la tū fale po nisi ngā luenga ma polo keti te tele I Samoa. Ua ngā lulue fatasi nei le Bluebird Lumber and Hardware ma le TL Marketing I mangele. E ma fai ona oka ma totongi au oloa me New Zealand ai piki e lo a inga I Samoa ma I la lao le Bluebird I apia vai tele po sale lo longa savai. Mo nisi famatalanga pa la au nei loa le olua tasi lima ono tolu tolu fafa o le emaili info@tlmarketing.co.nz
3: Hey, awo le yavea oe peo isi tangata e manatu maa maa ilfa iti ngā. Ele nao le inu ulvaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le faa iti ngā. E ono o ele tūlanga e maua ele fiva rumatika ma ele ai lava se tasi e manao e o se e pele ili nā tūlanga. Aia. Ave loa nei o alo, e faile si aki lefo mai falea inga, o le tausima I le aonga, o le fale talavai, e vave, faingo fie, ma le mea sili o na taua, e le toto ngia, e mafai foia na faile tui o le paiselen, e kilia atua ai. Saula ia Samoa, I le neiva I tau o le tau mafanafana, I e tausia le leina I o tato alo mafanau, faile si aki, ma fai loa le tong fitinga, mo nisi famatalanga, sa iliana ilunga le social media, stop sore throats, pe asi asi ilunga le upenga ta failangi, stop sore
4: throats.nz Yeah, malo atu le on sai fo le tan tuat nu malo fo le tan tai malo fo il fa sa sa mai ne vai ngale fiafi le o tau li mai na ni si o tan tu la unga pe on tan mo fai tuol ne fiafi ya le o tau nu mal tan tu ofisa ya le ni si o alu fu fa na la tu sa fe ngai mal ala tu tau vanga tau talanga onga e pe on alu fa vai ya fa na wi le fiafi an le la ya ma awa ya tuol tan tu payment sa mo fo e mol ma wina ya tau mo fainga fo yalam fa na ia pena I le fia fio an le la I le matangu fio tau talanga fa Samoa sa fia ngai malum fa na mai a onga tasi ma walunga mai le 9 10 mai le 11 ia vasenga iva se fulmas mo tasi ia I le vanga nea o le juniors tai aolo te pena ia tan tu wa onga mo tau talanga tau vanga tau talanga mo a onga mau lunga fo ia visenga furu luma se maltolu ia ai ese ia le tau vanga fo I a tau talanga a tanto wa onga fo ile le tu lang lua po intermediate school e fai fo I satan park I le aso tai au I le tai au tai au le tu la iva ma e fa tino I fo la tu fo ia tau vanga tau talanga mo visenga la visenga balu ma visenga fitu le ia 8 ma le ia 7 ya ile a nga tulang lu o lo fia ngai mata to to bang to to lang ni le ala ya usi mai ala fa fonga ya o le ala wa angai mai di sa ta to sui ya o lan na la nga fa samo

0: Nisina o atantu launga o taunu mai li tantu o visa, ya pe on te pena I alam whanau I lea e malama usola, ya I te lewa singa iwa nasa tai natu o nisi o tantu launga o le atum feitu I natu lunga le tantu apio folinga le Facebook page o le tantu ala leo, pia men Samoa, ya po le tantu lima tulu tasi pi ai. Ya la tatu anga I saalua I le whalawina o atantu waonga sa lautungia I po la tofu I sa mawatulanga I le neifu I tauvanga ya le la tatu anga I saalua I le tatu la muatongi ya maole si le fil tatu wa tunu ya sa teimi o le neve yasu malfa I mwafo le yasu ole atu ina toilunga le tatu Facebook page ya ma matatai na tufu inisi o tatu proklame ia la unga alum fanau ia mese lava ia ilato sa mafai ona pu ina le tatou ala leo I le faatasi atu ai I le aua uli ana leila ia
1: Eleona, Famanatu, what we mamalu Samoa, Eleon Tauvana Lauma, Eleon Tauvana Lauma, Famoni, Pion, Tio, Maye, Taman, Tina, Yaso, Mamaya, or Tauvana, Tautalan, Faso, Maye, Sai Lima, Miss Suisuema, Yao Alam Fana, Yao Lauma, Lava, Yetu Lava, Yafaito Farm, and Faitalo, Yola told the Lato Tafa Yulina. Ya, onela atom fayatu tatu long atongi, la tatu amata mailaba I fasoloma esa ya fengufia imo yofisa na wafuan fama mama. Na amata lama le tausana sifunu malatasi, solo le tausana iba tawaluma le tausana sifunu. O le tawama tautalama e famsa, e fai masino al kuso. Lewa ase tofa e peono tausina fia. Ya on le photo ma nama e fai ma fa amago le nei komiti ma le nei malai o lela ai o e la fa ma nina I tu langa mua mua I tu tu sa I foi ma fa ma mama o e wa usia le fa ma le lima o lela fai ma sui le photo ma nama ma tatu malai e o e tau va I le tau vanga tau talanga fa msa e fai ya al kuso Ya ole ufale na le ame ufaitalia lamba na le aonga aileo ufaa ilo hatu ya ole abatu besu wafa ya haifaa na utumu faa na utiluwa maya aonga ya osu wafa la hia ole atalulia wata ubama ya ama na hia ifu ila atota kumpenama ole ole sui maipolisi ya maangele ole itie utumapu Suye to rua la fa popo ya wata wanga yu fangsa. Tula nga tolu. Ya, fa mon mole. Oli tula nga tolu. Ya, olewa yei ya fa iloma wa uma wa matake na ina na man ministry of Pacific Peoples. Ya, mosta de fia o tina mua mua e iai le leto
2: oh,
1: le mitiafu fantasi e fua I mabso swani le meni tou se fua ta la e mabso le meni a wasa ba e fong o tuna mua ya, o iai ya kutu speakers headset, sorry ya, le mitiafu ya male data o tape na ina e meni tutolu ya Oyai tusi ya malatama spika ya fatasa ya mbizi yafu ya failo ya tu na tolu ya o wafailo maia ya tulu lama maoe ya hena itemsi yo au etifia ni lima adifone ya oma onlala kame totino leo tapena ya awe tuna hafapeo yele ipu ya kamari watu sita mfaima imo ya eto sana tutolu Olea ufa manuwe tula na tolu, wano sema sifu matasi, Tamara France, Outa Haraya, na polisi wa mkuu. Yeah.

0: is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Mano mare ho iki pe malo le to to pe ko flip mo dal mo ngongo a flight e ko no ful ma hi wa su ne wa fe wa no o ga ke imagino e ka ha ko e potungawe ke kai pasifiki ko e potungawe fo ko ni na fo tu e hi wa mo fulu ke to ko ni ke no fo no fo o e ka kai pasifiki na ia e nga isiu na ne wesia a e na uno fo pe e tai mi ko ia na hanga e potungawe kai mauri o fa to ni e ka kai pasifiki pe fa ta fe mai mea e nga monu ko upe ko faita tau e nga isiu na ne wesia ka e nga mauri pe mo ka kai pasifiki na e fuku motoka nga e pule a nga ia ki wesia ko ia e emisio nu silani fra ma manla i e nga e me a fika waki hange ko mo uilelei a e nga ma unga we mo e masiva ko e whakaukau e aho ni ea fō mai he minisā ko ia kai pasifiki Paul Goldsmith ko e whenga ko ia ke tūtuu a e whakamore ko ne fōtu ai e ia ke tāmatei whakaloku fua a e potunga aue ko e ni ke kai pasifiki ko e fōtutu a minisā a ia ko e ngahi whatongia ko ia ki he kai pasifiki e lawa pē ke whakahoko ia me ngahi potunga aue ke eke o whakafō i he nau ka venga ngā aue a ki nau tolu ku o whailonga i a e wike ko e ni ko e wike ki he mo uilerei a e hoi ki tangata pea i he whakamatala ko ia tukumai he statistika a Nusilani ko e ngahi whamiri e valu i Nusilani o ku more ho nau tokotaha he wike kotoa pē pe he statistika a ia te fito e ni ke kai Māori mo ke kai pasifiki i kai ko ia peka ko pese te wanima ka kai tangata o wikai ke au ke tau pensoni o e funuani. Na pe to ke taha aisa ke takau, ko e toko taha e toko whaa ko toa pe, he ikai te na wau ki o nau tau pensoni. Ko ia ku ne ui ai, hafounga fu ou ki he ngā aue, ki ha tūkunga whakakaukau fu ou, new paradigm. Ko ne whakarea aia, na ne pehe toke tā aisa keia, o kia e ngahi mea anga maheni, mo whaingofua, kau te eki peke ne ikuna ia e tonga. O alupea e aho ia mo e lahiange e ngahi isiu o e sisino, pehe hange ko e ilo tapaka, ko e ngahi whakoutua ko ia ki halanga mānawa, o kwhikau aki pe mo ilo tapaka. O kwikai ko ki nao tolupe, ka o kuesia koto ai a e whaameri, a e ngahi palopalema ki halanga mānawa, mo e mo uilerei whakalukfua. O kia ia e polokalama whakatotolo, ki he mo ui ko ia e kakai pasifiki pe koe ta ue ni hong full maafitu a enelele pe koe ngahi whaamiri ko e ni o ngau whamu o ni ke nau kau atu ki he polokalama pe koe hoko e ngahi whamatala ko e ngau tuku mai ke toko nia ki ono langa hake mo e whengawe aki ko ia pe mo e kakai o e funuani i he whamatala na e tuku mai e Susana Vunipola pe mo Rose Vunileva o ngau kau i he kau whatotolo ko e o e polokalama ko e ni nana tuu i he mahu inga ko ia a e lava ke tānaki a e ngahi whakamatala matala, pe alawa ke fatu mea ia e ngahi lao o e funuani. Hangei ko e lao ko ia ki e whae whae re pe mo e ne mālolo me he ngā ue. Ko e ngahi whamiri e taha fitupu, na nau fua mooni ke kau atu ke he polo kalama. Pe na e whae e whae ke ke fe kau aki mo e mo ui, mo ui le rei, yako, po e ngahi whiri o mea tokoni. Ko e hea e ngahi mea o kunau kai, pe a ko e hea e ngahi polokalama o kuna ukau atu ki ai. Kwa toa aini, o kulawa ke tokoni mai, ki hono mahinoa i oe mo ui ai toko taha mei papo ni ukini. O kukei hoko atu ai pia whenga ai kāinga koia o Bougainville ke nau tau ata aina mei papo ni ukini. O kunau tau kapoi, ko ki nau tō luia o e whamatakari kehe, rea kehe mo ulunganga kehe. Ko Bougainville foki, ko ne tū whamatakari, kutaku ki nau tō luia ko e North Solomons, pe au ki ai e nau whakatatau ki e kakai koia hange ko Western Solomons. Iho nau kiri, iho nau lea, e nau urunganga whafunua. Pena e kapu whataha ki nau taulia i he kuonga o e whakakolonia, o pure ia i e Australia, whataha mo Papua New Guinea. Ko e loro tongani o kei tafi foki a e pōreia koea a Bougainville. Pea o kei whaingata a hono tatala mai, he ukia i ngahi monu o kufou mai ia, ko uhi ko e kerianga kopa koea o Bougainville. Na pehe he palea mia ia, o kune ilo na aswaka hua e kore mawahe, ka ukea e ngahi mea whakonistu utone o kupau ke nao mui mui ki ai. Ko e sipoti, o kei longwa ape foke ka upopo uri ki ia tau tau te fito, iho no ikuna e koea he maroons e lanu pulu he pule lulu o wikeni. Pe ehi taim ta tau pe foki ko e soka ia, o kukei lerepe a e fe au hi, ka o kukei ilonga hingoa o nusila. Ko uhi ko toko taha kai maolunga taha a Lionel Messi, mo e tolu, pe ua ki ai e tangata nusila ko ia Elijah Just, o e ua, whataha pe mo e tangata Norway ko Erling Haaland. Ka tanga pe ngongu ko ngongu mai mai tau tole, ako ni whataha mpeke mo maha o lerei, ko au flip mo duralo, tua whatu.
0: You're tuned in to 531 1VI, broadcasting live from Wellington, New Zealand, where every moment is a vibe. Yeah.